diba? Medyo taasan na agad natin ang energy. 8:11 on the clock. Kapiling nyo na po ang inyong makakasama sa araw na ito, syempre. Mom's DJ Max right here at Tops 107.1 and 107.9. Mula alas 8 hanggang alas 12 na naman po ng tanghali. Panibagong apat na oras ng inyong mga buhay. Parang makulimlim. Parang kakaiba na naman ng weather ha. Pero hindi yan bagyo mga kapatid. Baka kasi dyan akala bagyo na naman eh. Ano po yan? Habagat lang, habagat. No, kalma, kalma. Suspension ka agad. DJ makulimlim sabi sa kanina pa. Parang di ka naman pinanganak na waterproof niya. Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning po sa lahat ng mga nag-aamusal sa mga sandaling ito. Sa mga walang ibang natupag kundi humilata maghapon. Good morning po sa inyong lahat. Sa mga topsian parents po natin dyan, mga classmates natin as well. Pati na rin po sa mga faculty and staff sa iba't ibang campuses natin na tayo'y nahahagip sa mga sandaling ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga faculty and staff po ng Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Kawayan, Taps Rojas, Taps Ilagan, and Taps Solano Nueva Vizcaya. Good morning po sa inyong lahat. Sabi dito ni Mimais Recos, pa-shoutout po kay Ma'am Z. Zulin Serrano ng Taps Ilagan. Ay, madam! Good morning po sa inyo dyan, sa mga nasa Taps Ilagan po natin. Sa mga Tapsian, sa mga parents, at sa lahat po ng mga kababayan natin na sa mga sandaling ito ay tayong ginagawang background nila sa kanilang maghapon. Magandang umaga po sa inyo. And of course, bukas na po ang ating text line sa inyong mga palad para po sa inyong mga pabate, song request, at kung ano-ano pa man yan. Malay mo, naghanap ka lang pala ng ka-textmate. Ano? Yung radyo pa talaga yung napili mong ka-textmate. Our number goes this way, 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. I wanna check my Facebook page as well. Para po sa mga nagtataka kung sino ba talaga ako, di ba? Para anong itsura niya? Ano kaya itsura niya itong si DJ Max? Malaking tao ba ito? So, mukhang ano po, malaking... ano ba malaki? Again, 0935-810-8217 ang aking FB page naman po, DJ Max. Sa mga nagtatanong kung hanggang anong oras na naman tayo, hanggang alas 12 nga po. Sa mga ngayon lang nakapakinig sa ating programa. Dito sa Taps 107.1 tsaka 107.9. Good morning DJ from Texter 4403. Good morning! Sa mga nagkakapi-kapi po dyan, sa mga kakagising pa lamang na nagmumuray-muray, nagtatanggal ng muta, di ba? Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Sa mga nagbabala kung papasok sila or hindi na. Sayo mo na to, pumasok ka naman kapatid. No work, no pay tayo. Nakalimutan mo na ba? Alipin tayo ng salapi. Hindi tayo pwede magkaroon ng sakit, di ba? Nakalimutan mo na ba yung mga bills na bayarin natin? Ano kaya yung malaki, sabi ni Texter 4403. Ikaw nang mag-isip kung ano yung malaki sa akin. Pero yung iba kasi sabi, malaki daw yung mata ko. But ano ha, itong mga tantalizing eyes na to, maraming nabihag to. Talaga ano yun, tantalizing eyes eh. Good morning, good morning, good morning po sa mga naka-tune in sa atin sa kanika nilang mga sasakyan on the way sa kung saan-saan. Sa mga walang ibang ginawa dyan, kundi mag-joyride lang maghapon, ay sana wala. Sana wala maraming gasolina. Sana wala maraming pang-diesel. Ako kasi lumabas nga lang ng bahay, pipiliin ko na lang maglakad. Kung pwede ko lang lakarin mula bahay hanggang dito, no? Para mas makatipid ba? Ay, di ko pa na-sight ang pic mo, DJ. Anong pic yung isa-sight mo? Halatang, sabi ko na nga ba eh. Kaya nga i-check mo ang aking FB page. Para makita mo yung ang King Alindog. Deo, wala po. Wala namang something special about me. Siguro, ano bang special sa akin?
special bulalog. Kuya Fidel, pa-request ng song from Ange WX. Sino po si Fidel? Parang di ko siya kilala. Ako po kasi si DJ Max. Si Fidel po, I believe, nasa loob ng kanyang bahay. DJ, kailan kayo magta-tandem ni DJ No Name? Ano po, siguro pag ano, naglagas na ng tuluyan yung mga buhok niya. Hindi, busy po kasi si DJ No Name. Maraming ganap sa buhay. Siyempre, busy-busy yan. Si DJ po pala, ayan. Anong i-request mo, Ange? Wala, may Android DJ keypad lang gamit ko. Ba't parang obligasyon kong bigyan ka ng cellphone? Hindi naman ako si Bongo na namamahagi ng Cherry Mobile. Diba? Sa dami na pwede ipamigay na cellphone, Cherry Mobile pa talaga. Good morning po, DJ! Greet mo... Ano ito? Greet po nga... Ano yan? Wait lang. Greet nga po mga ka-work ko sa Robinson Santiago. Pa-request nga po ng Hulog by Kaya. Robinson Santiago, good morning po sa inyo, sa lahat ng mga nasa Robinson's Place Santiago, sa mga sandaling ito. Aga naman. Para alas 10 yata ang open niyan, di ba? Sa mga ka-work pala kasi. Ayan. Good morning po sa inyong lahat dyan. Cool Off by Yeng. Check natin maya-maya. Kalma ka lang dyan. Pwede po, pa-shoutout. Pa-shoutout naman po sa aking Mami May na nasa Amerika po. Miss ko na po siya sobra. Aro, Mami May. Pagbati mo lang kay Arabella. Sana all, nasa United States of America ang ina eh, no? Napaka-sosyali. Have you been to the US? Parang mga ganun. Oh yeah, I've been there. Sa New York. New York High Subdivision. Eh. Shoutout naman po kay Pat Marlon Patroman. Kasaway at Patrolman Wilmar Pagirigan. Saan po kayo naka-duty? Mga sir natin to. Pwede po pa-request ng Dunka by SB19. Thank you so much, DJ. Check po natin ha, kasi nag-play ako one time ng Dunka. Kaya lang, kurap pala yung file. So, hindi ko tuloy siya na, na-i-play ng tama. From Dexter 1821, good morning, DJ. Pabati naman po sa Kambal Bulaluhan Branch 1 and Branch 2. Itong Kambal Bulaluhan natin. Kailan ba kayo magpapadala ng bulalo dito? Kahit hindi na bulalo, basta may pananghalian lang ba, di ba? From 21st, RMFB2, Koy, Ilagan City. Ooh, what's RMFB po? Sa Ilagan naman pala, naka-base sila, sir. Saan po kayo base, sabi ni Ivine? Ano ba tawag doon sa laro ng bata? Contra-bis-bis kasi tawag ng mga Ilocana doon. Saan po kayo base? Dito po ako sa may Santiago City. Ay! May nakikinig sa ating mayaman. Mayaman na napakabait. Napakaganda. Ma'am Hena Maria Galapon. Hi, Ma'am Hena. Ma'am Hena. Ngayon ko lang na-realize yung pangalan ni Ma'am Hena ay parang yung, alam mo yun, yung alternative na tattoo. Diba? Kapag ayaw mo magpa-tattoo ng permanent, magpa-Hena ka. Magpa-Hena Marie. Again, our text line 0935-810-8217. Congratulations, Ate Kong Kasing Ganda Ko, Ate Cara Alena, for being well-behaved of the week ng Taps Alicia. Pa-request naman po ng Kembot. Salamat po. Kali po ito from Texter 1846. Ay, congratulations, Cara Alena. Well-behaved of the week. Congratulations, di ba? Mahirap ma-achieve yan sa totoo lang. Tignan nyo, bata na, na-achieve na nung bata. So, mga matatandang naturingan dyan, ano ba naman yan? Congratulations, Ate Cara Alena. Pagbati mula kay Cali. Ano yung Kembot? Check po natin kung ma-i-play natin maya-maya yung Kembot. Hindi ka lang kumembot dyan, Ate Cara. Tatawa na lang si Ma'am Hena Marie. Ay, shout out natin yung yung kanyang shop dyan po sa may ano ng pangalan ng mini market na nandiyan sa may Santiago City.
Sentosa, Singapore. DJ by request po na Favela. What's Favela? Sige pong kumanta na Favela na yun. Check po natin maya-maya ha. Hanapin po natin dito sa ating playlist kung ma-play po natin. Abangan nyo na lamang po. Yung mga iba kasi ang bilis bumitaw dito sa ating live. Kaya mas maganda makinig kayo mismo sa radyo. Para naman mas maramdaman ninyo na na-play talaga natin yung song request natin. Kung kasi kung dito nyo papakinggan sa live natin sa TikTok, eh mamaya biglang makat yung live, hindi nyo napakinggan. Sumama pa ang loob ninyo niyan sa akin, di ba? Congratulations din sa Top Santiago Elementary Badminton Team Hakot Award. Pasok sa City Meet. Oy! Congratulations, Top Santiago! Sa ating badminton team na pasok sa City Meet, congratulations! Oo, kasi yung anak ni Ma'am Hena, isa dyan sa mga ni contender dyan, sa mga atleta. Congratulations po sa badminton team natin, sa Top Santiago na nakapasok sa City Meet. Dalawang bata, so Favela. Hanapin ko po yan maya-maya, Sir Jonathan. Ma'am Hena, napaka-supportive nito eh, kasi parang mula madaling araw hanggang gabi nandun siya sa sa tournament. Siguro kaya nagpipigil ball din to si Ma'am Hena kasi gusto mo sumabay sa anak. DJ, ang pag-ibig ba hinahanap or kusang dumarating? Kusang kinakaltas po yan. Empleyado ka ba? Hindi ka ba kinakaltasan ng pag-ibig? Pag-ibig po, ano yan? Kusang kinakaltas. Huwag na natin pag-usapan ng pag-ibig. True, basta sa anak. Tama nga naman yan, Ma'am Hena. Napakahuwarang namang ina ni Ma'am Hena. Diba? Talagang very mother igay. Hirap naman sabihin kong yung isang word, baka misinterpret yung natin, yung boses natin. Bakit parang malat ka? Hindi po. Feeling mo lang yun. Feeling era kayo. O talaga, Christine. Anyway, apat na oras po ang ating gugugulin sa ating pagsasama-sama. Sana walang iwanan. Di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Again and again sa mga iniwan dyan. Damo na yan. I've got here a song from Miley Cyrus with a song called Party in the USA. Back to back with Selena Gomez with a song called Who Says. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max.

0: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
1: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
0: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
1: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
0: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

8:44 on the clock. And you've just heard a song from Lainey with a song called XXL. Only here and still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio with yours truly, of course. My name's DJ Max. Ay, 8:45 na pala. Malapit na. Yan, wait natin. Ayan, 8:45 na. Naghintay. Anywho, good morning, good morning, good morning! Sa mga nananatiling nakatutok sa ating programa, sa mga sandaling ito, good morning po sa inyong lahat dyan. Sa mga kakatutok pa lamang, hi there! At sa mga walang ginagawa dyan ngayong umaga, sana all, no? Sana all walang ginagawa eh. Good night, ay, grabe naman Sam, good night agad. Medyo malitmano rito sa Santiago. Hindi naman ganun kaaraw, di rin naman ganun kakulimlim. Yung saktuhan lang. Diyan po ba sa inyo, kamusta ang lagay ng panahon? Pero mas gusto ko yung mga ganito kasi yung sobrang init. Ano? Tapos ang pangit rin naman kung sobrang lakas ng ulan. Si Sam na matutulog pala. Dito na naman kasi itong dalawang to. Big shout out to Sam and Aiza na nanggugulo na naman sa ating live sa mga sandaling ito. Parang may nakakalimutan si Ma'am Hena. I believe today is Monday, mga kapatid. Tama ba? Diba? Monday! August 17 is our day today, mga kapatid. Para sa mga hindi alam kung anong araw ngayon. Diba lumipas na nga yung ano? Lumipas na yung sahod ninyo. For sure, yung iba dyan, ano na naman, back to noodles, diba? Yung karamihan naman dyan, ano, tamang tubig-tubig muna. Kasi healthy living daw. Ang bilis ng pera. Ganun lang yon. Dumaan lang talaga sa palad. Ganun pala ang rule, ano? Pag sumahod ka, diretso bayad ng bills. Alam ko nun, pag may trabaho ka na, makakabili ka na ng mga gusto mo. Nakakapunta ka na sa mga lugar na kung gusto mong puntahan, di ba? Makakapanlibre ka na sa mga kaibigan mo, ganyan. Makakapagbalik ka na ng pera sa mga magulang mo. Lahat bala yun ay gawa-gawa ng mga Illuminati, guys. Di pala legit yun? Yun yung isang dagok ng realidad sa akin, yun, no? Na hindi porket may trabaho ka, makakapag-ipon ka. Ay, pero ano ha, nasa sa tao yan. Meron naman yung iba kahit kukunti na nga lang sinasahod, nakakapag-ipon talaga. Nasa ano na lang siguro yan. Nasa paghahawak ng pera, kung paano sila gumastos, kung paano sila magtipid, ganyan. Pero alam mo, sabi ni Chinkitan, si Chinkitan ba nagsabi? Hindi ko na malala kung sino. Basta may nagsabi na hindi sapat yung magaling kang mag-ipon. Dapat magaling ka rin mag-invest. Diba? Kasi kung marunong ka lang mag-ipon, in the near future, maghihirap ka rin kasi in the end, magagamit at magagamit mo yun. Kasi yung nag-i-invest ka or yung magaling ka mag-invest, at least nakakapag-generate ka ng additional income. Diba nga sabi rin sa latest survey na kung ang source of income mo or kung ang bread and butter mo lang ay yung trabaho mo at yung sahod mo sa trabaho, you're one step to poverty. Kaya dapat maraming side hustle sa buhay, may negosyo, may iba pang pinagkakakitaan, di ba? Hindi sapat na trabaho lang. Hindi sapat na yung sahod mo lang yung inaasahan mo. Yan yung inspiration mo sa amin noon sa school, sabi ni Sam. Alin doon? Ang dami ko sinabi. Good morning, DJ, from Ma'am Annalyn Centeno. Good morning! Centeno? Taga-Alicia ba kayo, madam? Kasi meron akong ano dyan eh. May client ako before taga dyan sa may Alicia Isabela. Si Ma'am Nena. Ma'am Nena Centeno. May-ari nung ano dyan. Basta yun. DJ, sabi ni DJ Noni, mag-duty ka daw ng alas 7 ng umaga. Parang hirap akong bumangon ng ganyang oras. Parang kasagsagan pa lang ng malakas na hilik ko niya. No? Kanina nga, pupungas-pungas pa yung diwa ko na pumasok. Biglang pagising, ay, mawa nga pala. DJ nga pala ako. Mamaya, pag-alitan ako ni DJ, no name. Okay na tayo dito. Sabi niya yun? Ha? Gusto ko nga mamaya si DJ, no name. Parang busy yun ngayon eh.
Maraming gawain yun. Kasi ano siya, politiko sa taps. DJ, ipa-play nga po Kabisado by Four of Spades from Texter 6146. Ikaw ah, kahap, nung ano ka pa, kailan ba? Kailan ka ba huling ano? Nagparamdam. Ano Friday, yung tinulungan niya ako kay Nabiha. Well, ano ah, we'll hanap-hanap that later, yung Kabisado by Four of Spades. Kasi sa ngayon, wala dito yung awiting iyan. DJ Pabati sa Tatay Kong Mabuting Kagawad from Alicia Samuel Castro ng Advance Happy Birthday. Happy, happy birthday, Kagawad Samuel Castro. Diyan po sa may Alicia Isabela. Sana naman po mabusog nyo kaming lahat. Baka naman po. Baka naman maramdaman namin yung handa ninyo kahit ano lang, kahit konting stapeg. Kung wala naman eh puto. Kung wala din puto, kahit ano na lang tubig. Ganun. Hello DJ, makulimlim na umaga sa'yo from KRV Oksona Ingel. Limutan ko kasing ano, i-full view yung aking FB page nang makita ko yung kanilang full messages dito sa ating ano, chat box. beer daw po handa, Jika, sabi ni Aiza. Ako, hindi kasi ako umiinom, guys. Hindi ako yung taong malakas uminom o yung kahit umiinom ng alak. Talagang ano lang ako, tubig-tubig lang. Hanggang doon lang ang kinakaya ng aking liver. Eto kasi si Aiza manginom.

basahin natin. Hello DJ Max, makulimlim na umaga sa DJ. Pa-shoutout naman ako na late nang mag-tune in. Via online lang kasi ako nakikinig. Nasira kasi yung radio ko dati. Kaya ayun, sa Taps Radio app muna ako nakikinig. Pa-request ako ng Wherever You Will Go by The Calling. Ang ganda to ah. So, itong kantan to. Ito yung hinahanap kong isa. Thank you for reminding me about that song ka, RV. Pa-request ako noon. RV Ingel nga pala ng Difun Akiri.

0: Da San Isidro Isabela.
1: May brunch na pala tayo dyan.
0: DJ, ano ang QOTD? Wala pa siya ngayon. Ipahinga ko lang po yung utak ko sapagkat ako'y gumagawa ng PowerPoint. Activity and exam. Anyway, let's get back to the music, mga kapatid. Big shout out to Mark Joseph Pilon. Ayan, nanunood sa ating live ngayon sa mga sandaling ito. I've got your song from One Direction with the song called Last First Kiss, back to back with tapad ko muna kung ano iba back to back ko sa kanya kasi mukhang nauti tayo. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

9:08 in the morning. Good morning, good morning, good morning. Kapiling niya pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. A big shout out sa ating mga nakakasama sa mga sandaling ito. Sa lahat po ng mga nakikinig sa kanilang mga tahanan, tambayan at kung saan-saan pa man yan. Nakauwi, kakauwi niya kahapon. Ay, big shout out kay Kuya Jonel Flores ha, na ikakasal na pala. Magang ako ba yung pinipili din yung host? Baka mabagdit lang kayo din. Kakasal na pala. Sana all mayaman na eh, no? Kala ko naman, ikaw Carl yung ano, Carl Brian Flores. Kala ko ikaw yung ikakasal. Papakabata naman nito ikasal. Anyway, good morning po sa mga nakatune in sa atin. Ang ating text line 09-35-810-8217. DJ ano, QOTD, wala pa siya ngayon. Medyo busy kasi sa academic reasons. At the same time, one of these days, maririnig nyo na po ang ating mga young broadcasters dito po sa TAPS Santiago at other campuses. I'm currently in pursuit of plotting their schedule kung sino yung mga maririnig at mapapakinggan ninyo sa mga slated time. Kaya abangan po ninyo yan yung mga talented broadcasters natin. No? That's what I love here the most dito sa TAPS Radio. Talaga nabibigyan ng avenue yung mga kabataan para ma-experience yung mga ganito. Sama ako kahit tagahawak lang ng bag, sabi dito ni Sam. Sige, kunin kitang PA ko kapag nag-host ako ng kasal, ano? Si Ma'am Jess, talagang sa FB page ko nag-message. Hindi nakita yung ano, yung personal account ko, gano'n? Ano yung Ma'am Jess, ha? Ang ating napakagandang principal. Ayun, hintayin ko yan, sabi ni Sam. Huwag kang mask. Tagal na akong hindi nag-host. Parang mga 7 years. Kailan ba ako na huling nag-host? Parang mga nakaraan pa, no? Ay, hindi ba tayo nag-play na kanta? Kaya umabot tayo ng ganun. Check ko nga bakit. Dito to Honey, you were able to hear that. As well as yung Kaba. Ah, okay. Hindi nag-play yung Kaba. Kaya naman pala. So, ibabawian natin ng isang awitin yan para sa inyo mga kapatid, ano? Ayan. Sa mga nagkakapi pa rin po sa mga sandaling ito, kasi may nakakilala kong kakarating lang galing Manila na medyo nahihilo-hilo pa daw. Big shout out sa aking kumpare, paring Romil Ryan Ronquillo, na hindi na ako naabutan kagabi. Pagkarating ako biglang umulan kasi kagabi. Akala ko nga lalagnatin ako, akala ko lang pala. Kasi naulanan din ako kagabi nung nagmoto. Ayun, so di pala totoo talaga yun, no? Na sa ulan nakukuha yung lagdag.

0: not. Although sinabi ko na to last week na, di ba nga sabi ni Doc Alvin, hindi yung porket na ambunan ka or naulanan ka, ilalagnatin ka na. Nakukuha daw natin yung ubot sipon na yan, yung lagnat na yan, trangkaso. Usually sa mga ano, pabago-bagong weather, ganyan. Nung galing ka sa mainit, biglang lalabas, malamig na, ganyan. Diba? So nagbabago yung temperature ng katawan na hindi agad-agad na nakakapag-adjust, nakakapag-adapt dun sa temperature. Higing scientific tayo sa part na to. Parang hindi ko rin minsan kinakaya yung sarili ko talaga. Parang papunta na akong ano, itanong mo sa eksperto yung mga ganun ba. Totoo po yan, from Aiza. Siya nga din po nagbabago. Ikaw yung nagbago, hindi siya. May mga nanggugulo na naman dito sa ano, sa harapan ko. Umalis-alis nga kayo diyan na na-pressure ako sa inyo. Anyway, big shout out po sa mga nakikinig sa mga palengke sa mga sandaling ito. Alam ko marami na nakikinig diyan sa may palengke ng Santiago, palengke ng Alicia. Hello po sa inyo. Miss na siya. Ano 'yun? Sabi? Miss na niya si pare mo, sabi ni ano rito, ni Sam. Kung ano naman sinasabi na itong si Sam. Big shout out to Sir Joselito Carion Borja na nag-message sa atin sa umagang ito. Hello there, Sir Joselito. Alam kong ano eh. Talagang itong si Sir Joselito, mahilig talaga itong makinig ng radyo. Ayun, di ba? Sir Joselito, ibawi ko yung message mo mamaya. Di ko ma-open yung isang FB ko. Nag-PM kasi siya dun sa personal account. Naka-open yung FB page. Doon tayo bumabasa ngayon ng mga mensahe. Big shoutout to Christine daw na nanonood ng ating live. Nanonood? So, dapat nag-comment na siya dito sa live. Diba? Nag-message pa si Mother Christine na nanonood ng live mo, DJ. Aliw na aliw yung anak ko sa'yo. Naging klaw naman pala tayo dito ng di oras. Ano? Pa-request po ng Love You More siguro to. Love You More para kay Sheila May Sagayaga. I love you. Ingat palagi, from Amir. Pagbati mula kay Amir. Love You More para kay Sheila May Sagayaga. Parang ano eh, no? Napaka-sweet na tao naman nung gano'n. Pakialayan nga po, DJ, ng isang napakagandang awitin mula sa aking minamahal na Sheila May Sagayaga. Diba? Shoutout po kay Jessica Gabusan at Seleni from Texter 0985. Big shoutout to Jessica Gabusan and Seleni. DJ, pabati po kami dito sa May 7 Cup. Uy, hello po. Sa mga nakikinig po sa atin ngayon dyan sa May 7 Cup, dyan po sa May Santiago City. Ayan. Hindi ko pa rin mapuntahan yung pwesto. Hindi ko pa rin maklaim yung libre kong kape. Asan na si Ma'am Hena Marie? Sabi niya may papadala siyang pagkain ngayong umaga. DJ, pwede po pa-request ng song para kay Sam. Kung kayong dalawa lang ay magbibigay ng awitin, wag na nating handugan ng isa't isa na yun. Tama na nga kayo dyan. Nag-play na yung In Your Eyes? Totoo ba? Parang hindi ko pa ito napakinggan kanina. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Jeffrey Osborne with a song called On the Wings of Love. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio, Wheeler Radio.
1: Here to sing his latest is Jeffrey Osborne. Please make him welcome.

0: Kinuha mo ba yung 500 ko?
1: Ano po?
0: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingi mo naman!
1: Hindi ko talaga marinig kita, ay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
0: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
1: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
0: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. Oh, eto 1,000.
1: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

9:42 on the clock, and I was able to play you guys a song from Noel Cabangon with the song called Kahit Maputi na ang Buhok Ko, para sa mga nagmamahalan dyan ng pangmatagalan nga naman. Diba kasi dyan, panandalian lang, di ba? I'm back here on air. Mine's DJ Max. Makakasama po ninyo hanggang sa inyong pananghalian. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. We've got a message here from Sir Joselito Carion Borja, which says here, magandang umaga po ng Lunes, DJ Max. Pabati po sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jaylene Borja. Nanay Arsenia Carion Borja, family agar ng Purok sa East, Malini, Malvar, Santiago City. Happy 7th birthday to Vera Navalta ng Pangalsur et Chagi Isabela. And lahat daw ng pamilya Navalta dyan po. Pahabol niya, hello po para sa mga applicants po ng Santiago City. Kita-kits po tayo sa Kaisaka Job Fair, August 23rd. Sa Robinson's Place, Santiago City, mula kay Sir Joselito Carion Borja ng Mabini, Santiago City. Ara, Sir Joselito Carion Borja. Ayun nga, no, merong job fair na gaganapin on August 23 dyan po sa may Robinson's Place, Santiago City, dyan sa may Center Atrium. Kalain mo. Maya, may kanya-kanyang post na naman na hanash na hindi daw na-hire, di ba? Ano ba naman yan? Siyempre, pag employer ka, pumili ka talaga ng the best person to fit the job. Nagpapasahod ka na hindi naman pala fit yung person doon sa trabaho, di na sayang yung pera. Yun. Naging liability ka, hindi ka naging asset ng kumpanya. Hello po sa 20,000 viewers natin ngayon sa TikTok Live. Hello. Dumadami kayo, ha. Parang nakaka-pressure to. Big shout out din po sa mga nakikinig daw po dyan po sa may Quezon San Isidro Isabela District, Somera. Good morning, good morning, good morning. Pati na rin po sa mga nakikinig dyan sa may Global Village Santiago City, Global Village Quezon San Isidro Isabela. Tawang-tawa yan, Sam. Pero totoo naman, di ba? Dami ko kasi nakikita ang hanash dyan na after ng job fair na keso. Sabi, hot. Hard on the spot. Hindi mo pala tinawagan. Mga ganun daw. Siyempre. As an employer, kailangan mo mabili itong taong fit talaga sa trabaho. Sumama yung loob. Pero kasi yung kukuno ng mga ano ba naman yan. Yung toxic Filipino mentality nga naman. Yung pagbuwelga dinadaan sa social media. Pero sa bagay, marami kasi nagsasabi na hindi naman, kung hindi pa ipopose, hindi pa aaksyonan, sabi naman ng iba, diba? Yung sa mga, we're talking about the general problems na lang, nire-raise na concern yan. Fit to work naman, na face out lang. Yeah, fit to work, kaso may mas fit to work, kaya yung mas fit sa work, yun yung kinuha, diba? Yung iba kasi, bilis magtampo, gano'n, di ba? Good morning! Diyan po sa may compound namin na nakikinig na naman yung pamilya ko, siyempre. Diba? Number one supporter natin yan. Sa aking asawa, pati na rin po sa aming anak na makulit dyan, at sa aming mga tito-tita. May nagsabi dito kanina sa live, sabi ko mukha ko daw si Michael Pangilinan. Yung mga classmate ko naman, no, sinasabi nila nung college kami, kamukha ko daw si... Huwag na. Baka marami mag-disagree. Ang ating text line, 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Mahaba-haba ang ating pagsasaluang oras, mga kapatid, na huwag nyo akong pagsawaan, di ba? Kahit yung iba na lang yung pagsawaan ninyo. Para may ano sabi dito ni Ka RV? Ayan, sabi niya, favorite mo rin pala DJ yung song na Wherever You Will Go by The Calling. Hindi naman sa favorite, Ka RV. More like, dating pinapakinggan. Na nakalimutan ko yung title niya. Yung alam mo yung songs you never knew existed, yung mga ganun.
mga forgotten songs kumbaga, mga nakalimutan na, yun na. Buti pinaalala mo kasi yung title niya. Feel ko malabo na mata nila. Pinagsasabi mo dyan sa DJ Max, ano name mo sa TikTok para ma-follow kita? Personal kasi yung ano eh, yung TikTok ko ka art. Ano ako, shy type na tao. I want privacy. Yeah. Kung dumaan na lang sa FYP mo ka RV, okay na yun. Kung magaling ka mag-stalk ng aking mga profile, okay, makikita mo yun. Pero for me to announce dito sa area, aha! Kailangan ko ng privacy. Basta pag dumaan na lang sa FYP ninyo, kaya sa ilatag ko pa yung ano, ano yung pangalan ko. Diba? Ewan ko ba? Kasi noon, nung bago-bago pa lang ang TikTok, di ba that before pandemic, parang hindi ganun kalaganap ang TikTok. Pero existing na siya. I believe ang dating ang pangalan ng TikTok was, parang before naging Dubsmash pa siya. After noon is naging, sa mga Gen Z's dyan, could you help me with this? Basta hindi TikTok ang pangalan niya nung una. Hanggang sa napalitan lang. Then yun, parang mas naging trending siya nung pandemic kasi 'di ba nga talagang ang daming nag-TikTok no, na boring sa bahay nila, mga ganyan. Nahanap ko na TikTok live mo, DJ. Ah! Okay, I gonna have to end my live now kasi andito na pala si Ka-RV. Galing kong maghanap, sabi niya. Dumaan lang sa FYP. Ayun, Musical.ly. Diba? Yun yung naging pangalan niya dati, Musical.ly. Alden Richard ba? Sabi ni Texter 6146. Hindi naman. Malayo ko kay Alden Richard. Kinapos si Alden Richard sa paligo laban sa akin. Hindi. Grabe naman yung level ng kapugian na gano'n. Hindi, humble lang tayo. Ano, hindi mga ganong kagwapuhan, hindi ganong katangkaran, kaputian, kasingkitan, mga ganyan. Imperfect din ako. Yung saktuhan lang. Yung kapag halimbawang nanawa ka na sa isang ulam, ako yung pwede mong pampalipas sa ulam. Yung parang pantanggal umay, yun pala. Atsara. DJ, my freedom of speech naman, kaya sa FB na lang, sabi ni Texter 0985. Yeah, my freedom of speech naman, pero sabi nga natin, not all freedom are absolute, di ba? Hindi porket my freedom of speech, anong tawag na dito? Lahat na lang nasa loobin mo, lahat na lang nasa mana loob, sa Facebook may dadaan, or... Paano yun? Parang i-justify mo under your freedom of speech. Tandaan natin na hindi absolute ang freedom na yun, di ba? May mga sanctions, may mga restrictions, di ba? Santiago ito, DJ? Yes po, Santiago po ito. Dito po sa may Santiago City. Tap Santiago to be specific. Anyway, patuloy lamang po magpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Radio Speedwagon with a song called Can't Fight This Feeling. Back to back with Air Supplies, Just As I Am. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course. My name's DJ Max.

real radio, of course. With yours truly, Mams DJ Max, 10-12 in the morning. Para po sa mga hindi pa rin nakatama ang kanilang mga oras dyan. Hello DJ, I'm here sa TikTok live mo, na-follow na pala kita. Uy! Sino to? Naligaw dito si Ka-RV Ingel. I-block ko na yata to. Nanui, tawag dito, nako-compromise ang aking privacy. Pero nag-live eh, no, tapos naka-public. Eh di sana nag-live na lang pala ako para sa target audience. Well, thank you very much Ka-RV for following me dito sa aking TikTok. Para sa mga nagtatanong kung ano yung TikTok name ko, hindi ko po yun, ano, hindi disclose. Hanapin nyo na lang. Like and follow nyo yung aking FB page, malalaman nyo rin. Grabe ka naman, DJ. Joke lang ka, Harvey. Masyado man masiniseryoso mga bagay-bagay. Pa-play po, Ikot. From Texter 6146. Ikot by Sugarcane, tama ba? Si Texter 6146, very active mag-reply sa atin. Oh, thank you very much for joining us right now, Texter 6146. Ano yung ginagawa nito? Sa mga walang ginagawa dyan, why not padalan nyo na lang ako dito ng pagkain? Ito na naman yung part ko na, ano, na nanlilimos ng pagkain eh. Shoutout daw po sa mga nakikinig sa atin dyan ngayon sa May Bugalyon, proper Ramon Isabela. Habang nakatambay at naghihintay ng mga pasahero. Ato, da, hello po sa mga masisipag, pogi at medyo maasim nating mga toda dyan. Maasim agad, ano? Naamoy. Ano yan, fresh pa yan, yung mga yan. Sa ngayon. Pero maya-maya, bandang mga alas dos, alas tres, ayan na, medyo nananapak na. Diba? Meron ako nasakyan one time na, ano, Deng, saan ka? At sinabi yung lugar, ano, pag sakay na ganyan, kuya, parang gusto ko muna bumaba. Parang, this is not for me. Ay, di ko naman inaano, ha, dinidiscriminate yung iba. Ay, kung alam mo naman na yung sarili mo may ganon eh. Check mo din naman. Kung sabi nila nung sikat na duo, mag-toothbrush ka para mabuhay ang iba. Ay, yung ano naman, check mo rin ang order mo para makabuhay ng tao. Bubulabog sa atin ngayon sa mga oras na ito mula sa kabila. Dito na naman sila at wala na namang mapala sa kabila. Dito na naman nakikinig. Anyway, thank you for for supporting me dito sa pag-shift. Good morning din daw po sa mga nakikinig ngayon dyan sa may Dubinan East, Santiago City. Nakatambay daw habang naghihintay ng klase nila. Bakit nakatambay?

0915-8107. Again, that's 0935-8107. Big shoutout po sa mga kababayan natin dyan sa may tumawi ni Isabela na sa mga sandaling ito'y nakikinig sa atin ngayon. Pati na rin po sa mga... Sino to? Parang familiar sa akin itong naglalakad na. Ito ba to? Harvey? Ay, hindi. Akala ko si Harvey. Sa mga nakikinig daw sa atin ngayon, dyan po sa may Ilagana City, hello po sa inyo. Lipat kaming mga taga-Alicia. Saan kayo lilipat? Ba't na naman lilipat dyan? Saan kayo lilipat? Dito sa Santiago? From Alicia to Santiago. Laki nung ano ha. Layo ng travel ha. Parang laking kawalan nun. Ba't kayo lilipat? Anyway. For the meantime, let's get back to the music mga kapatid. I got here a song from Luther Vandross with a song called Dance With My Father. Sabi dito pala ni Texter 6146. I don't know kung nabasa ko itong message niya kanina na thank you for streaming. You got it all, DJ. Fave song of my mom who passed away already. Sad to hear that, Texter 6146. Back to back with a song called It's All Coming Back to Me Now by Celine Dion. And the rest would be advertisement, of course. Enjoy the following songs, mga kapatid. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio, of course. With yours truly, mine's DJ Max.

0: Hi. One thing I really appreciate in TAPS, bullying is not tolerated. TAPS suspends bullies if needed. The management can easily review CCTV footages in classrooms to be able to give appropriate actions against bullies. CCTVs are also well-maintained and can be viewed by parents online. Try TAPS. Enroll for the next school year. I am Lorraine Mel L. Sarmiento, a grade 9 SPED learner.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon.

0: Nagkita na kami nung ka-imyo ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Wapo ba? yun lang.
1: Enjoy the best of love songs.
2: Here I am.
1: Your mellow songs.
2: Hello.

was Colleen with my Asa right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio, of course, with yours truly, man's DJ Max. 10:46 on the clock, mga kababayan. Yung iba dyan, nagre-ready na sa kanilang pananghalian for sure. Diba, umaasa para sa mga mahilig mag-relapse dyan, diba? Yung intro niya palang, suki na sa mga nagre-relapse. Parang lagi na may pinagdadaan kahit wala naman pag napapakinggan yung kantang yan. Kanina, may mga estudyante rito sa booth na nanggugulo na estudyante. Shoutout po kay Boy Gonzalez, Padulina, at Josel from Texter 0985. Again, shoutout po kay Boy Gonzalez, Padulina, at Josel. Hello, DJ. Good morning. Hello po. Good morning. Ganun lang. Good mo, good morning lang. Sana may pinabati ka para nasulit mo yung pag-chat mo, you know? Uy, shoutout pala natin dyan yung mga nakikinig sa atin ngayon sa my 4-lane Santiago City sa new public market. Public market rin naman. Basta plaza. 4-lane plaza. Hello po sa inyo dyan sa mga nakikinig sa atin. Sa mga suki. Ayun, mga suki. Dati yung 4 lanes na yan, paboritong tambayan ng mga estudyante, lalo na kapag mga nagpa-practice. Yes po, may nakikinig sa akin. Ewan ko kung sino na naman tong nag-chat. Yes po. Dito na gumagawa ng iba. Pagawa mo. Likewise, a big shout out po sa mga nakatutok sa ating programa ngayon. Diyan po sa may Ramos East, San Isidro, Isabela, Garcia family na nagluluto daw ng pananghalian ng kanilang nanay. E, tumulong kayo para mapabilis, diba? Yung iba dyan, tamang antay lang ng biyaya. Sana all may pagkain. Yung iba dyan, wala na talaga. Sa mga nanonood pa rin po ng live natin, hello! Pasensya na di ko kayo ganong ma-entertain. Gawa ng may mga ano lang prior commitment na kailangan ma-accomplish within the day. Likewise, plinaplat na natin yung schedule ng mga young broadcasters, young and talented broadcasters natin na sa sala. Shoutout na rin natin ng NWOW at Chagwe. Thank you for assisting us during our queries. Pati na rin yung pag may issue at concern, di ba? Pa-shoutout po kay Jessica Gapusan, wait siya ni Tatling. Ginawang date. Dito na nag-usap. Ay, Jessica Gapusan. Wait siya ni Tatling. Sabi mo? Talagang yung mga ano yun, yung mga... Ang pangalan na nito? Mga nickname ng mga Pinoy, very unique eh. No? Tatling. Ano ba ba yung mga... Kulang na, may kurikong... Ano ba naman yung mga nickname na yan? Di ba napaka-creative ng mga Pinoy? Sa bagay, ang layo ng pangalan mo. For example, ang pangalan mo ay Fidelson. Tapos ang nickname mo, Totoy, di ba? Uy, Toy, Toy. Mark Bryan, mga ganyan. Tapos nickname mo, Buknoy. Grabe naman. Meron kasi yata yun nun, yung parang nakagawian ng mga matatanda na kapag sakitin yung bata, hindi daw nahiyang or hindi daw hiyang dun sa pangalan. Ang ginagawa, yung itlog yata na lalagyan ng asin. Ewan ko kung ano yung gagawin dun. Tapos magtatawag daw ng mga kung ano nung nickname. Pag tumayo daw yun, dun sa pangalan na tinawag, yun daw yung nickname niya kasi yun yung hiyang niya. Ano ba naman yun? DJ Tatling yan. Oo nga, Tatling. Anong Tatling yan? No? Parang hindi tayo nagkakaintindihan ngayon dito. Texter 6146 ha. Pa-shoutout po, Santino Clark from Sola. Big shoutout po sa mga taga-Sola. Mga listeners and viewers natin dyan ngayon sa mga sandaling ito. Hello po. Tatling ka! Ano ba? Mahaba-haba pa pong ating oras sa pagsasamahan. Although next hour po natin, final hour na natin bago tayo tuluyang magpaalam on air. For the meantime, let's get back to the music.
I've got your song from Whitney Houston with a song called Where Do Broken Hearts Go para sa mga broken dyan sa mga sandaling ito. At after mong masawi, alayan kita ng awitin mula kay Natalie Cole na pinamagatang Starting Over Again. Shout out po kay Uno na mabangsit. Ano ba naman yan? Uno! Maligo ka naman kasi. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio with yours truly, of course. My name is DJ Max.

0: Cruiser RV. Wala pa siya sa console natin. Ida-download ko pa siya. So, possible, baka ibawi ko na lang bukas. If okay lang sa'yo yun, ka-RV. Sabi dito ni Ma'am Annaline Centeno, ganun yung ginawa ko sa anak ko, DJ, dati kasi sakitin yung anak ko, pinaalbularyo ko. Yun pala, hindi niya gusto yung pangalan niya. Yung kumari ko ang nagpatayo ng itlog, DJ, hanggang ngayon hindi nasakitin yung anak ko, DJ. So ano yung pangalan, ma'am, na naging angkop dun sa anak ninyo? Buknoy, Nenang Bebang. Diba sabi sa inyo, ito yung mga ginagawa noon ng mga matatanda na kapag sakitin daw yung anak, ganyan, nagpapatayo daw ng itlog. Basta ilalagay somewhere sa anin, basta sa asin, if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong, para sa mas mga nakakaalam, basta naririnig ko sa mga matatanda yun, di ko nabutan yun. Then yun, magtatawag daw sila ng mga nickname, ng mga pangalan, maglalatag daw sila hanggang sa tumayo yung itlog. Kung ano nga yung pangalan na nagpatayo dun sa itlog, yun yung ipapangalan dun sa bata na. Madong, ganyan na. Imagine mo yung, kailangan mong gumawa ng listahan ng mga nickname na possible na itawag dun sa anak mo, tapos hintay mong dun tumayo. Grabe, waiting game pala yun. DJ, paano pag inano ka ng ano, tas inano ka kasi ano ka nga ng ano, din inano mo siya kasi ano siya ng ano, anong ano mo? From Texter 4403. Di anuhin mo din para maano siya ng ano. Ano para maano natin yung ano niya. Diba? Ganun lang yun. Big shout out to Aaron 4056, currently viewing us right now. Nanunood sa ating live ngayon dito sa TikTok. Hello po. Nagtampo na yata si ano. Si Ka-RV. Ayaw na tayong pansinin. Dati Gia yung name niya, DJ, ngayon is May na po. May na name niya. From very social to May. Gia, ang social ng Gia, no? Kaya lang hindi daw sakitin siya sa Gia. Diba? Itanong ko nga sa ano, sa kapatid kong scientist. Anong connection ng pagbabanggit ng tamang nickname para hindi maging sakitin, para tumaas yung immune system ng bata? Yun pala ang gamot. Dapat palitan ng pangalan na para tumaas or maging malakas ang immune system ng bata. May connection pala ang pangalan sa pagiging sakitin. Itlog pinapatayo, sabi. Hey! Palibasa, ikaw, Texter 6146, iba yung pinapatayo mo eh. Ano ba yung mga pinapatayo mo? Paano naman iba yung tumatayo sa'yo? Pero name niya sa school is GLin DJ. Nickname niya yung May. Diba ganun kalayo yung connection ng pangalan doon sa nickname? Sa bagay, ako nga, huwag na natin sabihin yung pangalan ko, basta nickname Max. Kasi nga daw, hyper, di ba, maximum ang energy, mga ganun. Nung nagsisimula kasi ako mag-DJ, ang kulit ko sa radyo. Nung tumanda na ako, yung sumakit yung likuran na tagiliran ko, medyo nagtino ng konti. Sa ano sabi dito ni Ka-RV, DJ? Yun lang. Iba na lang garo, DJ, yung song request ko. Marikit o di kaya Dahil Sa'yo. Dahil Sa'yo by Inigo Pascual po ba yan? DJ, offline na ako sa TikTok kaya wala na ako dun. Naman pala. Anyway, basta Ka-RV. Ibabawi natin yan maya-maya. Yung isang niya song request, Marikit. Parang tagal ko di napakinggan yung kantang yan. Marikit and Dahil Sa'yo. Ako yung anak ko kasi ang pangalan, Maxine Hiraya. Ang nickname, Raya. Tapos yung pangalawa, Francine Halia. Yung nickname naman nung pangalawa, Lia. O diba, Raya, Lia. Pero okay naman sila, di sila sa akin. Kasi bago pa lumabas, bago pa namin pangalan, nagpatayo na kami. Nagpatayo na kami ng mga dapat pang ipatayo para hindi maging sakitin. Naging favorable naman sa kanila yung naging nickname nila. Tapos, yung ikatlo, itong magiging ikatlo, sana lalaki naman na. Kasi ang gusto kong pangalan kapag lalaki, Joaquin Gabriel. Joaquin kasi is a old money name eh. No? Yung Gabriel naman, one of the three archangels. Diba? Para... basta binibigyan ko ng meaning lahat ng pangalan. Maxine, Francine, Joaquin.
1: Ay, lupit eh.
0: Sana lalaki. Yung pangatlo. Anywho, patuloy lamang po ang pagpapadala ninyo mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Pwede rin sa aking FB page kung saan nakikipagkulitan sila Ma'am Annaline at si Ka-RV. Shoutout muna natin ang pinakamakintab na tao sa buong mundo. Alam kong alam niya na yung alam niya na kung sino siya. Ang pinakapogi kong tito, soon to be kapitan, Cap Carl Eliseo Viernes. Diba si Tito Caloy Friday. Na nakikinig ngayon, ewan ko kung sa Navarra, sa El, sa Montero, sa Vios, o baka sa e-bike. Sa dami ng sasakyan kasi di ko na alam kung saan nakikinig. Pero if I'm not mistaken, baka Vios. Kasi yung Vios, lagi daw naka-tune in sa taps. Yung isa naman sa kabila, yung isa sa kabila pa. Kinig ng balambong boradyo. Big shout. Ewan kung sino kasama ngayon ni Tito. Baka magkaway sila ni Tita. So, ano, sa Vios, tama nga. Kung sabi ko na di ako maaaring magkamali. Yung asawa ko lang ang nagkakamali. Sino kasama mo ngayon, Tito? Sana all may pera. Nagagala na naman. Mayaman to si Tito Caloy. Sobrang yaman nito. Sponsored nito yung dinner namin mamayang gabi na bulalo. Tito, gusto daw ng asawa ko ng bulalo, naglilihi. Kaso wala naman akong pera, kaya baka pwedeng ambunan nyo na lang kami ng bulalo. Si tita, eh, ano daw, masyadong magulang, Tito. Kagabi, tinalo yung dalawa sa tournament, eh. Talagang si tita, eh, hindi niya na palalagpasin kahit 5 piso. Talagang ilaban niya na, ay, ganyan ka, Toy. Tsak na nga ba ka? Anyway, ingat-ingat dito at sa kung sino man ang mga kasama mo ngayon dyan. For the meantime, let's get back to the music, mga kapatid. I've got your song from Maki with a song called Kahel na Langit, back-to-back with Ben and Ben Sarangola. Maya-maya ka, RV, pa-play natin yung dahil sa'yo. Right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing

lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Ba't may pasaka, anak?
1: Nakipag-away po ako.
0: Astig! Sino kinaaway mo?
1: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
0: Tara, respakan natin.
1: Huwag na, Dad. Nakipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
0: Ah, eh. Yun lang.
2: Tops Radio's Lunch Break Show.
3: Lunch Break Show.
2: Lunch Break Show.

was Ian Constantino with a song called Cool Off, as per requested by one of our texter. Tama ba? Isa siya yata sa mga nag-text or nag-chat sa ating FB page. Nakalimutan ko na sa dami nila kanina. Anywho, marami salamat po sa mga patuloy na tumatangkilik at nakatutok sa ating programa sa mga sandaling ito. Wait, by the way, happy birthday kay Kuya Melvin Borquillo. At nag-birthday ngayon si DJ Borg. Happy birthday, Kuya! Naway, mabusog mo kaming lahat. Malasing mo ang karamihan. At sana mahimbing ang tulog mo mamaya. At sa lahat po naman nagbo-birthday ngayon sa araw na ito, happy birthday po sa inyo lahat. Kung sa tingin mo walang bumati sa'yo, nagmamahal, andito kami mga taga-taps. Gusto mo, punta ka na dito eh. Dito ka nalang maghanda. Kung walang nagmamahal sa'yo dyan sa bahay mo ngayon, sa bahay nyo ngayon, dito ka nalang maghanda. Maraming magmamahal sa'yo. Sa mga naka-tune in pa rin po sa atin habang kumakain, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nagda-drive pa lang sa mga sandaling ito na medyo nagugutom na, tandaan mo ha. Ang pagpapalipas ng gutom ay hindi ko alam. Hindi, nakakatulong yan para magising ka. Kasi kapag busog ka, mas aantokin ka sa daan. Sabi ni DJ Max, wag daw muna kumain, baka antokin ako. Eh, abot na lang natin to ng apariw, doon lang tayo kumain sa... Hello po sa mga nakikinig ngayon sa atin sa mga sandaling ito. Diyan po sa May Kawayan City, Isabela. Magandang hapon po. Ay, umaga pa lang, di ba? Mamaya pa palang hapon. Meron pang 14 minutes bago maging hapon. DJ, bakit alam mong wala kaming sahod? 24 minutes pala bago mag-12 pa. Hindi ko nga alam kung ba't wala kang sahod eh. Ang alam ko lang, delayed ang sahod ninyo, kaya ganyan. O kaibigan ko talagang ito. DJ, punta ka na rito, kumakain na kami. Hindi nga pwede, ang kulit naman ni DJ Barry. DJ Barry, ang kulit-kulit po, oh. Tapos na nga ang kanyang duty, nangungulit dito sa akin, no? Sa mga dati nating kasama dyan, kila Ma'am Hazel, hello po. Padala nyo na lang yung pagkain dito ng matikman ko naman. Kasi yung send kayo ng send ng picture na merong Shanghai, merong Malabon, may palabok, may cake, may chicken, may lumpia. Ipadala nyo na maramdaman ko naman ang birthday ni DJ Borky. Walong taong nandyan na akong kumakain pag ganito. Ngayon nyo lang ako hindi bibigyan. Parang nakakasira yan ng pinagsamahan. DJ Max, anong text line para makaabang lagi ang lola ko at makapagpadala ka agad ng message niya? That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. By the way, we're down with the final scratch of our program. Maya-maya po, kuya, magpapaalam na ng tuluyan. Kaya sulitin natin naman nalalabing oras na tayo magkakasama-sama pa. Alam kong walang dapat sisihin na ako'y nandito at nandyan ka. Thank you sa pag-play ng song request ko, DJ, from KRV. No problem, KRV. Ikaw yan eh. Hindi natin pwedeng palagpasin yan. Diba sa playable naman po, may makikater naman natin yung mga song request ninyo. Pero kung, syempre, limited lang din naman po yung ating archive. Ating archive ulit. Limited lang din naman ang ating sources. Kaya huwag po kayo magtatampo kapag hindi na-i-play agad. Nahanap ko pala. Ang cute naman ng mga pangalan ng mga anak mo, DJ. Wala tayong magagawa eh. Cute ang kanilang tatay. Gusto ko lang laging may meaning yung pangalan ng anak ko. Kasi siya, ang pangit naman kung ang pangalan ng Bornok, saan mo nakuha yun? Sa Borni. Diba imaginein mo yun na ang pinangalan mo sa anak mo, Borni. ang antot, diba? Sa mga magulang naman dyan, ano? Ganyan naman
naman ng meaning yung pangalan ng mga anak ninyo? Kasi they're, ano ba yun? Time will come. May magtatanong na teacher dyan. Anong dahilan? Ba't yan yung pangalan mo? Paborito daw po kasing hatakin ng tatay at nanay ko nun. Kada ano nila. Diba? Nakaiba yun. Bornok. Sounds like... O kaya yung iba naman ni Buknoy, di ba? May mga ano pa ba dyan, Buknoy? Ano pa ba yung mga... Totoy, karamihan niya. Toy! Di ba? Yung pambansang nickname, Toy! Sa mga driver, ang pambansang nickname, Pogi, mga ganyan. Ano ba naman yan? Lagyan nyo naman ng meaning, guys. Hindi yung basta pangalan lang, di ba? Pabali po, nanay ko, sabi dito ni... Jeremy Gumpal Kadawain. Pabati nga po nanay ko, Methylene, ng happy birthday. And request daw po siya ng song titled Destiny. Destiny by Jim Brickman. Maya-maya, ma-i-play po natin yan, ha? Sa ngayon kasi, papunta na... Sige na nga, maya-maya, i-play ko yan. Destiny by Jim Brickman. Happy, happy birthday kay Mami... Ano pangalan na ito? Mami Methylene. Parang papunta naman ng ano... Ano ba yun? Yung pinang-welding? Acetylene. Happy, happy birthday po, Mother! Sana naman po eh... Maambunan ako ng pagkain dito ng... Makakain ka.

isasalang na natin, Mother, ha? Para sa'yo yan, yung ma-play nating awitin. Anyway, marami salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 na oras. And naway, hindi kayo nagsawa kahit papano. Once again, this has been your DJ Mimes, DJ Max, saying you all goodbye. Goodbye and enjoy the rest of the day, mga kapatid. Laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Jim Brickman with a song called Destiny, back to back with

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Ma, may multo daw sa kusina natin.
2: Anak, sinong may sabi niyan?
1: Si Papa po.
2: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
1: Ay, yun lang.
3: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.
4: Welcome to the Lunch Break Show.
5: Welcome to the Lunch Break Show.

0: anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAX. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcast.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
2: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
1: Ate, buti kong one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Basti lang. yun lang.
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated. Managed by the Smart Student Broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
2: Mamaya, Nay-Nay. Naglalaro pa ako ng saranggola eh.
1: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
2: Bakit, Inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
1: Ah, eh. Yun lang.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Antagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.

0: EPS Tops Radio.
1: Lights, camera, action.

0: Di naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 6 o'clock. Hey!

0: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
1: Hindi ako lasing.
0: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
1: Nakikilala kita.
2: Ulis ka.
1: Eh ako, kilala mo?
0: Hindi.
1: Eh, ikaw ang lasing.
0: Ah eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
2: Hindi ko talaga marinig, Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. Oh, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang.

0: pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawa ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
2: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
1: Sinong walang assignment?
2: Ah, eh, yun lang.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: TBS TOPS Radio. Congratulations, TOPS Nasim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TOPS Rojas sa TOPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Dok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawit ang bakit?
1: Eh, yun lang.

0: Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago!
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oo pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah eh, yun lang.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat.
1: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAP ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.

news mga parents. Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now.

academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

pangilinan at excited na po kayo pakita sa inyong lahat ang official music video ng It Might Be You na ginamit po bilang theme song ng Everyday I Love You. Kasama po dyan si Gerald Anderson, Liza Soberano, and Enrique Hill.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader.

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

0: about your kids in school? What about his behavior while in the classroom? Well, not anymore. Through the online CCTV cameras of TAPS, parents around the world could watch their kids while in the classroom and other corners of TAPS campus. Simply connect your smartphones to the internet and download the application. Our one-time configuration will make it easy to monitor your kids in school, thanks to the high-tech facilities of TAPS.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Cecil, magluto ka na pag alis ko, ha?
1: Ano pong lulutuin ko?
0: It's up to you.
1: Ay, sige po, sir.
0: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
1: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, it's up to you.
0: Ah, eh, yun lang.

0: ako.
1: Osha, matulog ka na.
0: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
1: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
0: Ah, yun lang.

0: Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago!
1: Mo umuwi.
2: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
1: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
2: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasanay?
1: Ah, eh, yun lang.

Pops Radio 107.1. Real Radio. Hindi na naman para kayo, lolo at lola.

0: Diyan ka na nga!
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Maghahanap ako ng lalaki!
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawahin mo ah, para tig-isa tayo. Para pak na pak!

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student

0: Oh, anak, bakit ka umiiyak?
1: Pumasa po ako sa test.
0: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
1: Pregnancy test, itay.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa mat.
1: Eh, bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
0: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
1: Eh, yun lang.